biru remakaro da juku iya do iya. Kuman tuma yula chu, kuman da yula chu, jodua miya di la ru, peranjit tira kuru, da rem dem roma do tuama wama juya chwe, iya do iya. Kuman pe yula chu, jodua miya di la ru, peranjit tira kuru, da rem dem roma do tuama wama juya chwe, iya do iya.

0: memegi. Pada cili ngali bariyo kikan. Kadung wege donyo. I drus mi donyo. I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente dung wabi biru kamiyo ne nino kenino. Mak dung mere dugu. Wege duk la lonyo. Kawa waju ni duan mapegik. Watika waju duan leteder.
1: Yana du uwe aku kenyikuriti mara ya di dama kenyitika keteni ye cho. Kenyini ne ane ya ti cho mungu mo kere kere mo abi nyupu kwe ane beru pere. Ma cho piti mabe ba cho kanyu wer piti mabe.
0: Man duan leteder.
2: Mono ye tika kelo kakeny loyo. Karma dore di ukok tutwale. Mono ya cho ne weny. Kunbe geno ya kila cho awan kumeo. Mo uwe aku kubirine. Torong tia kora mana agen ota mir lonyo ko ge chena chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ke
0: wo mining ge chiki galuang i rum malamal manu te game te dero we ho be di piera buru ya bungwan ton me a bit speak fama bon ma pegik.
3: It's 10 p.m. Kombe di chawa nguen mautieno ki piera boru ya bungwen Tona Beach. Speak Farmer. La kelia ye Maga Maga Skills Institute. Kaponye me nongo baga chich, kika nongo baga chich me ponye.
0: Wajuli chawa mukenne dore. Chawa mukenne.